0: Mexico shi no nunga shir tanam tanami ni sung kati ta langa jaja awar. Little by little one walks far. Takuk tu luya mangar mesang wanong ai ben bo mata loker. Idamya ti la khadang saka tanen maka mapang lia merang banungi yang ludet palier. Nai akiba merasia ji kuda milungi saka nali zung lenjaki anasaba anir. Uda teren lokya ti la sedang bo yak tadang tiza dang sa ketalir saka merang tangadang aliba jaki te tiada maliba takuk angutze. Tanda naik keji inyak tetsida sebanong rang lokang asir kuda lemang ajak ji au zida si sabuloa dali. Nai inyak pa tila tiba jitung tibang. Mi ilungi liang bentanga agajang asir nai inyak pa ji kenebu tuluka agam zida amangang. Tila kadang saka nai meraka akiang. Asir mapang siya odang bu, ita merati la jaki, nai pilama maliba jenjang dangi anitsa.
1: Asnoki melungtang tsishinu angashiku, tang asnok din, tang namiz buat transmission akiawa tsishinu yang maizunga, madadak tsir. Tenet aku minit pungono local talent sino ang asitse. Tenet aku minit mitser pungono kung imanong iasin nito sa nagamis aser English nyo pa ang asitse. Tenet aku minit smer pungono Western music ang asitse. Ti ako no, delenong i Hindi aser English no lino ko sa yung pa ang asitse. Ti ako desadang no silong nong i Norris sa yung pa ang asitse. Ti ako minit liar no, takam no ajang shibat lam sa tapat sino ang asitse. Tuko ako minit turno facts in fans no ang asitse. Tukwa ko minit terpungo no.

a song that inspires ang asitsa. To kwao kuminit matsino, my state, my bride, sino ang asitsa. To kwao kuminit matsirpunu, look di una kang asitsa. To kwao ko tisarang no, aho da tsitapuk na asitsa. Tera ko no, Mumbai nungi vivid paradis nyo pang asitsa. Anna ko no tili nungi English asri Hindi no, linok wasang yung pang asitsa. Anna ko tisarang no, Mumbai nungi vivid paradis nyo pang asitsa asri pizza ko no. Mazam buat transmission shibangsa. Mana ni nikong tang tanah buat transmission seno yang mayalit sa. Nikong tang tanah buat transmission bezak o tersara nong labuk sa. Bezak o minit semer pung no au te kelem kan angasit sa. Pung wako no te tserdam seno angasit sa. Pung wako tersara no kui manongi au sang asir senong palala yuk pang asit sa. Truk aku no lokal talent angasit sa. Truk aku minit metse no mawapu shirm asushi usang angasit sa. Truk aku minit metse pung no saya ka angasit sa. Truk aku minit liar no yam dak liar seno angasit sa. Tenet aku minit ternong kui manongi asin litsu usang nakamis asu English no yuk pang asit sa. Tenet aku tersara no western music angasit sa. Ti aku no naka tekelem kan angasit sa. Ti aku minit liar pung no delinungi Hindi asu English no lino usang yuk pang asit sa. Tuku aku minit ter pung no delinungi spotlight seno yuk pang asit sa. Tuku aku tersara no Hindi film kan angasit sa. Asir Terakunu, Tanawa Transmission, Shibangsa.

0: bemblem ji
1: kanang blur asuno moguk chungdak sindak ba utsu chimbyar suno nayano odang moguk chungdown no temolong shirang cha satata lokpa kharlira pangla idum ji kharchidak chener
2: moguk chungdown no nisung azi toksia tapsat ba ha underground no sang overground no sang personal sang nisung smrasam dalia liza nimata bagi smrasam ita ma che brown la temlo yang zha ka khar takambo kacha mas ser no la kacha mas ser no aje tapsa balia
1: iba ji kubakam ga sa cha
2: sengkum no yimti mern ta se long jang nong ka ha yin sin ki bu tup sa kacha tai mas ser no kacha tai mas ser no je iba ma je tup sa ba ai clear ya ni sung ka personal issue no ka se da ba lier aja phala sa ga ni sung ai ka tup sa ba je 1994 27 december no mo cho no 16 ha himalay ali da parnuke ang police point nungi ni sung ai ani tener majang dakse ke je mu yang mern shi ase ni sung ai ke da se kasat ta ipa kasat pa in thang ji na ibau chnu sna pre u sa ai khali ni sung kar bo ha december da nung ka sba ji january da nuang choki tapsa ansa libaji yangdua labokhnang nisung baji sama udang film indian army puru udang film masa kachi kachi sar mde sa idang jang nampang liba tambang ja chu tera shi za khawu ya liang akit ba utseli das no iba maji nisung ai ga tapse asir parnu kwa kernel punaja aje parnu ai tapse kasit ta iba ye mochong utsenu shinokta atalokor panukse de mimse ga lesa parnuki tetsiris pana libaji rakso asiyar se krishne no pechno asir ki nungje mi changlo ki nungje no kwai rose nivu kur ki etak sharu ki ai karung etak se na tetsir ka ba sibaji je rakso khar sije rakso khar si dak se tutsi no kwai minong marse asir tang inisya lulin ya hai ha inisya se eastern ane toklin tendanan chibele se te tsirka ta se no ni dang je awmilin iti tri le se ta no awmilin iti tri se je ke ka no priest accreditation card le se kun hanong je ni priest le je ni ni toko asir sayur indian ungu priest ya kang tsiboro de ha ali maja ka tsiboro de tu nong la parno ge tiyazi ka zilu nungwa chuwa li masanro hai kanan ikhya maashe dasar ni sabbayi panashe yagi nitsi ka sushi maki liar je panamji sushi agazi lado yima yana chabdaqsi masado panu sushi agazi di ni danya sondan baja ge tapangya ge haida maashe kajam lan saa tolaqa ge haida shiar maashayo anungji niwa ge titsir ka siyapanir machang ali daqse ai ka machang lao daqse le zoje haji human shield yang lo ba wo email email kwa de sim share a ka zi la ji de sai wa se sa de wo la la de nong tam sha se ma m shi ni ya ji da sa ji ai ba ma ji de kang shi wa ni song shi ai ka li se a shi bu long sa nong er a ru ku chu gu de ba yin ni ji mo chung ya lo ba ha ba ji de se ka shi de police point no you er shi yi me shi ba shi ga me shi de kejong song le dang ji shi yi me shang shang bi ki da zi kha li bo ma wang shi ge ki ma dok de de sha ji police wu tu wu ra ram de pu shi wo rong ba zeng sem ba tu la ji police pu no ali ba nong yang ang wa de ya de sha rang a ji me de chang pen na du a ji nong san nong ha sai a ji ni wu ci an de nang shi yi ba a ma ji shen da ba ji tim tim ji wu lu ra li sa de bang yi me shi de zao lu ra li sa ta mo chung nung ka nang tiya ma ka dabur ma chung hui lia sa na wu jie

Achurutep tak. Lokti ka noksachi, tsirapur aser tanur nungi tinsikar. Tanur ka asushi, kamzika alitsisa, tachinuk tak tachung tipachi, tsirapur kati, tanur ka asupa anuko nungi tinsikar, renamayu tsipa nungchaki atokar. Kutang tanur chaki, mangatitip, aser mamalong tipa, tachashitip achangshir, idangchi parnok kamzika alipa mungchinya anokshir. Kudang itamji ajang shir, asinuki tzirapurdam indang kurit nungji shilam akitsi tinsikar. Asinuki itamji pindit tzitsimrangar, da Dr. Dekai ashi. Ibaya shitaklir, asir iba ama mura akipaji, tanur shia palala asir iba mapangji aika mchang chabaji angazika tukar. Tasimpupa nung, kitiyami awpa tashi. Kitang kipong nung mga titip atuka, tsirapurdam asatipa mapang, tipang ya ang atitipa, anandak tsitsi merangtang, tsirapur ka misira ka tsitsi, bukum tsisa kumdak tsir. Aipin katiyami awpa mapangji, shipa tashimaitpa, iba tsitsi chaki ya bukumir. Iba mapang tashimaitpa tak alipa chakla aika angazikar, kajipa sira Tashi mait pa tenji kalami sir, tanga pa ji akok tsimrangdang, itam achak ji, angazik tsisa akamir. Pazipu pa nung, asin tisindak tap nunga yimyatam ji ribrangzika, ji lo pinshir. Asin ni sapu pa tsirapur ka chakla asin mayong kamir, angazik pa pinshi misudang. Asin ji ipa ji misika akamir. Yama ji asin ni asin tsirapur tashi mait pa yimya pinshi dang ji, Asin apuani ji, tashi duluba tsirapur ama akir. Yamaji asinok asin apuani jagiang anishir ama akamir. Pungupupa nung, itam achanga nungi atokpa. Asinoki aipinpu mimititsi, asir yimdangya maruzi, saka asin tsirapurdam nungi, pinir aruba, asir riprangzikpa chakla achakji, ka kinkada, chilu pinshi tsitinzikar.

Asne ki meripat sendong ang shogo manani walum la jang akna tamba angade.

0: ba mitsa ki zaka yu tsa ba ji tsa chenokor liya ki zaka tangpo mangrang abu ma tok tsa sindu da ju dang anang tang na he a ki zaka yu ba sa da chungpa de
1: aye kanga balar no niya ji na ati samangza ni palu dangar ma chungar da siba ja ki tiyari nang taka uda ita ma mala ji kar asang dang tsa asar war kanga balar no
0: hai ne hai ne
2: mitamar da chong niya naro ka yin tang asang dang naro ya
0: hai ja hai ja
2: hektas naro ya kanga dang na palu nirsir no kuma sa na palu ar chungwa ba matat na Taji, Ipa naruin dang ya kar rasa si tak senaru ya.
0: Ay, nang kik tas naru jau nang cangadam si naru rong nong kita ya. Baya nang ay kita liar asebo pa tutung nong tu na. Nang tutung temelam nang kong tsi store asebo bu yang tu tsi italiar awa tu iba kik tas naru ya. Iba naru ya nang kar tu terer liar saka nang ay ka nong tu makita di ya. Tazano, iba kaktus narunung ya ku amenahe, atu akatalir, aser baya tukup temlim aserbajagi, udang titits, magazaga babo, udang survive aserago. Ada iba naruya, and the paluzi kangatamilargoda, iba narudang ya, udangano, takung lism lima, no one was sundu. Udang every dessert plan, daga ajara, weba narudang ya, taleva naruya jangatam sola, we are.
2: Sermala, iba kaktus naru, atam zibaya. Mula sekali aku mak nong tak kena ya.
0: Ipa ya, demi zaman je, nang film asam nong ka bit mosa sejala naja. Asal bodang film ka garden soil na, alit amat demo anu film ka nang palu. Asal bod bone meal charcoal nang item ya miyuk teber. Atam nong nang kanga cungar oda. Ibu ya maji sah demer aku.
2: Oh ya maji na.
1: Di cungar saya nong kena ya.
0: Odang tidak lah. Suksa.
2: Sebang lah anu kita senaru ya. Kau mak pot kanung. Sadam nong ta chungba si zarna ya.
0: Diktas ya, odang boji wa sinu ki dang ali bo asunga, masaya odang plastik bo da sunga, odang kongtum ner, odang kajama sa na ji odang. Sakai ba ya inna tu dang do, odang asunu ki jugo tulu ba kam dang do boji malin zila ya. Da sunu iba malin dang ya sunu ki kanga kam dang zila. Bizzung tam ali ba bo dang nong jagi tira ki dang tulu ba nong malin zila go ya. Kichi yong da sarabang la boji, odang nung takpa dang nung yi kudang tali tulu ba nong Nai, belum dia, orang cuci, buat nongji nong tak padang, nongi dalia cungten er sendo, naja, dah sur kudang cuci, orang dalia cungten dia, nong tak padang, nongi dali, raksa dokur ya, dah sur iba nong report dah sebab temshiba mabang ya, nong tak cungti baje, spring na, between winter and summer, dah cungta orang aji kanga cungar ade,
2: sebang lah, anu dah, kita senaru ya, tangan naru ama, cakap cakap sih, kumas. Asin wa zhong zhar na ya.
0: Hao jia, odang a jia tong di bang gao guo. Ba ya, odang du tong nong, odang a zi stores a lier ji na do, ba dem lim ma si yang du odang zi do ita lier ji. Gek da si na ro, ya bu odang tang a na ro ama, zi di ti bu ma ga zi yong a, ga jia ma sa guo. Odang occasionally na, ta odang a ga zi yong a, ga jia ma si, bar nuk ya na, odang a in ba ma bang, spring a si summer, I ba ma bang nong ya odang zi ji zhong a, a ka zi ba ji zhong ra, na ro zhong a bong za de ma.
2: 好，好，好，下方啦，阿努的，这个是那罗，哎呦，怎么样？这个库马干弄大个那呀？这个是要当中外人子，是去把不同地方地方讲，那得上话，但是要讲啊弄大个就当安那普里啊，我当哎呦，吃了的呀。哦，也蛮紧呐，好好。下方阿努，曼尼尼，那我当阿松当那哦，那个叫么子？阿努阿一个，人闹怎么样？库马干，是弄外中间呐？
0: Udah bayar rendah, tapi macam orang kaktus season ajaran arinner, anu cutting na, sahtem tetes, saka cutting asibadu na he, asinu ki ibadu matem dang orang anu ko isikabu, pakat asang do ibadu nung do kita muka alor sendu na ibadu terakunga yurang atem zila ya, ibadu macam sapa, jadi orang anu ko kana yurang di darak tua. Anapzi, dah sekelan orang iba je asyik zaman, nungya kemzikar ya. Dah sekelan dah orang teral, lu takut zaman macam routine hormones nungar amshi zila de. Dah sah orang amshi aja.
2: Ya macam na, hau. Sebang lah, kerja mac dah sih tak asir siru ruaki. Kita siya raksa doktor aja, cara raksa si doktor nero ya.
0: Dan kita dah sih tak kaji, dan teral sih tu tung asyik bayar gede, dah jauh dan zizi, dah lima kat zila. Asir Asalnya ki naru cipu, na he punglang. Iba tapuk tu cung cung alit saja mau pung cung a circulation ada mana. Tapi bodang insects, asal pis cactus raksa tiba demjo. Dang apes, snails, slugs, scale, mealybugs. Dang nado liar deh je dang aja. Tapi item nungi kemzuk saja demaji item. Tapi sih tak dem. Nungi kemzuk saja sih sih dang insecticide spray asal tiba aja. Saka dang

0: sakana unuk achi achi merdam den matam chu pu sirapur ya kanga nuk tangar go ya achang chu asin chu ko tichin dim bardam do acha ki tuk chu go ya chu ko da na kingkin na churba ya dang aliza
1: tia na ya kji u chim bi achi ya ku da sirama tuk chu ba tan ruas nang nung ni glimi aswa nung chuin da ba do
0: sindi na uda ni ni sung ma chung ba ko saka unuk ya pu lukti nung atindanga tangari kanga namjara prangaya ipa chakyoda lukti nung ya shilmiya kinunga tumulung mulu tpachi ipa chalira ko asinupur ya uda kanga dang judgmental das ba ya ipa ya ki nisung sadakser ti hau machungwa ko saka millen shijitsa tamakuk masisir nung uda kichali manunga millen shijitsa ama zingshi ba ya ki uda kengkembu tizidanga sabilimra ko
1: hau cha acha lira saha tangar yama jena ka da sir na yama isa li nong panu ki pilamba che ada lok tak sir asa zadu na anung che panung ye aduk zimrangang ma tangar yama che tang pilamba che da sir ta chungba nung liya sayo zimrangar ma si kichi pa tisilin nyalu zi mirangar che
0: Cindy achi na uwa kia shi zibu ya uda ka ngadang tamila gu ya saka unu ki dang medet asro nu gidang achang shirji na ya unu kuda temisba chiung chi achi ba ya yama dia churu chi da sibu metin zak ago ya saka kichi shi zi yimya siba to kura siba ki melen shine yongwa ipa ta shi mai ya ki ani ku she men ne brati ya
1: tia chi nu nong asang ba do pilim de chi de where there is a will there is a way ta siba do na yang melen shi za ta shu po ta kham nu che shi ba nu dang za je
0: ha u cha na shi ba ja shi da ga go tan ne bu ya na ke chi sa yu xing er mei sa yu xing er go ya
1: ha u cha chi ra bu ya as mi ba ki dang men shi zhe go ya
0: sa ga wo da keng keng bu kang a sa bin jia go as ru da keng keng bu la ga du gu nong ba nok cha cha ba zhe ge
1: nai cha shi da zhe ba ge pan ru ga la ka li zhe nong gu da as ru na dia u da chi ra bu ra ku bi ga li zhe che chuko pano kha tambo ran za khmar du ya
0: hau cha achi ni ya chung za de ma share da sba ji ni anga de tuko uta ke ta kama ta chung pa nong le zim rang zai ni
1: tia nai tang ashiba u ji da ma tok manu tu mung long nong zong zong a yong ma
0: hai cha ni ya ya mai dang le zim ma si ji na ta chung pa nong le zim rang za ko ni
1: tia ta kam nong chang adam zai ka li ro ko as ni tang mrang a inyakka tsangarmi lamang ala mua chani nung kuda anung chi takam tachungba nung alitzimrang di mana
0: hau sindi na shiba ji kanga shidaga tachungba nung alitzimrang di shira kuda ya na kudang mi bawar di lejage
1: ni ya chugu next mandi jubu alu zago
0: hau tachungba ji uda anu na maudang kengkengbu ajurdab zago
1: hai ni hawa ni kenlu di
0: hai hai
1: unia unia
2: How?
1: Can you know me?
2: Yeah, can I'm a man alur ya?
1: How da? Dia ba den ta langa menu go?
2: Aya, hai. Kanga blur go no nila nur ya. Aji na sutiar ba ma bang kan bu da tia ba dang ya ro daksin alia sba aji. Aji nila nur shi ba ka cha mangar ya chu go ba. Yim tsing ya mululi da sir. Asir room nung yi kan dang a long da shi nang a malur ya. Anong jia ji unla nong re bu tamakok sia aser pa kem kem ki song sai agazer dan nasung bu anong ji uda nunugia shin nga nga zang ya ada sur bu anu aji na sutier ba ma bang bu sa arung ma u ji
1: hai cha alu za go uda fu nu nong chim bia sar sa de ma da li di no no
2: hai cha unla nong re ti ti bilam da sar sa dam za go
1: hai hai no ji
2: hai hai maranga zang ni talak
1: Hai.
2: No, je. Shirangar dang asunuki, kichi ba na shirangar damar zir. Saka kichi kuda asunuki, tanip zilimang bushi zi da shisa zi akacha yarir. Ipa mitim, asin ki nungar, mitimar asir ki yungki nar. Chi achimar din jashi ba taku u dang masi, saka parnuk ipa talimba nungi, kichi ku ta chimpu zi da tmim aki sarasat ma shisa zi akatsir kakakamdi. Amen.

0: anuni tungdibang ta pilamba kaje shirangar simnang yaudang kuma asiyunga sarasam kabosa ki silan daga aje kanang tungdibang le kijiba da sarangla muguk miner ka sushi ibaji ajaktang tinang takpa tashi ji le asir kukrabang sarasam nang shirangar dak tashi agi nimeta asir nungshi ja da masizla na aibna sunopi asno go ta chungin yar da sei nyar saga parnuk ji shi nung ta shi mait alir asir ai ga de iba ji ji makina
1: oh ne
0: asir auk ta shi asno ano hospital ama shirangar dum asno gi visit ase ya obama pano am sira wala ki da ngasi yo wa asno gi shirangar sim dang ya obama pano sara sadam da ula ja ka nga aru nga bu ka nga ta shi ya ki bu asno gi aim de na sara sadam mas ba ta chung ba ta bilmer ki ji ba sira wala ma nimer de ma su shi ula tu lu ja ji besaprong ka da ngasi
1: how aji sara sadam ji sa a jak dang tung di bang di ba ji anu dang kha dang tung di bang silam ga de aru di Asri maji, shirangar nam kiji pinro zwa ta chungba da asba ya, na? Iba ta sungdang baji, kija nungdak maliba maga, saka pilamdang rabang, kaa tungdibang. Aji kiji ba sarabang, asano ajagi shirangar sumdang yao nang taga ta zungbu sa mawar sunong, kuba titim aji medida yu zwa ji, nungdakara pilamra. Menzong buba nong menzer masawo saga asno ai ga de nyak paji kudang shrang nam aga zi zi da zi dir enzi fruit juice horlicks oats na aser packet nong super liba anzong amala khair pinro zer idum ji chung zi tamma chung da shiro masawo saga ni shi na maji shrang ri kichi chung zi achir misra achi zi la na idam ji mechang jai aiben asunu gi idam ji alia punrozer anung ji angok ta sia sunu gi parnok ji kiji asi zla iba ji internet masra demedit der khai ajang asna de ber tabet jung ji punrozu no bo kangai ta jong ba sizda sinerba tati si zai

0: nang dakwa bor yariwa nungji asno kecha tawok sa mali saka meper asno wantu mo tsutulwa angor tanasni yarir dumje gi asng asno tim de mali na yariza kjaser asni kji da jong pro iba jidang asno ki aruza anungji nungnanga mas saka mulungswa mabang ajak nung asni akokpa ta chung diba gi mukmi nerum yariza waji asno ajak Tangadat pasidida radio angalia chak ayungzgar kangabalar.
1: Asnagi yam takler sendong nong atula lamdur aser metemer sensak samba angashiyogu manini chupa wapa ngajanga kanatamba asnagi